0: kung jo wang hao tang.
1: Makiko to ko kay nanukis. Makiko raho na wagi. Kilo walay. Nanuyas ako yak murkyas ko maras ko pinailok ro pangas ko laki. Musaro siyak walay tuki ka nukis lako maras helero lako itunuh niya uila. Nanuyas ang mokit tuki ro yako murkyas ko laki liru hiyak mo sa isim yun na o sundo. Wagi. Nasa sinah mo ang asal nga.